tene mu tui che lingge liya cha di xu bie song xie ti pe yu yu mie jip ti ki. Xie ti ci a do la ne zan pa ta, dang bie ma wong du la ne jip ji ri xia. Xie dang nang ke ni bie ma la mu la shi tu. Xie zi ge nan liya din zi sa na xia. Nga ni sa tui teng xin xiu bu hi, nam ya mi ge tan zam kui tu cu. Dang ki ga lop sim lan ni, lo zi jik jim tan zam su. Yu mie tang zang ki sa che, yu mie ngai yi pe yu, lep jing ki sa che ngan chui sung cho. Gar nye ta ma, yu mie ki kung yu tu, lep lu tu, yos che, pe yu yu mie li ya du lu bi wu ji ri xia. Che ne, xiam le, ngan na cho nyam tu, xie mo bie mo la mo la nye da nan pie, pe yu yu mie ji bie sung xie ti, jik xie nan tu.

0: dam nang ar gni ji he ji zhe zhe na
1: go jie rin zu ji ren zhan nor bu
2: hu be lo chue ji ning jue chou ge ru
3: ling jie ke sa ren ye bu zhu
1: ya zhong yao long zheng ni gong bo ge chen lao ji me de len chen ni zhong gong ri qia jie san ba ra ga si ji
4: Tanjie tere nganzo la yu, nye leo kong hi, nindu gongri chaji chibai lenzen di nang zongji shungwe senpa shinda garshin. Tere yang mutu jen nabu tanjie la, ge san duanzhong je za pad, gen doku ngang gele lao ge che jie nang hui, ge sa zhong hi, de nda wai guo tie nabu zui nyan lang tu piju hin. Tame tu lalu ngang sen nang wa gasi shiu.

Adi Sanklanji, Shuni Gorzh Daku Shihichir Dungdi, Dung Nanchung Shibi, Chun Chanunbi, Panin Dungi Shibati, Lanchi Zhiva Nianlamda Mbizhim. Zun Yingdana, Xi Jinpingi, Zung Gong Gap Jowchubi, Zung Yang Zhu Chumshishir Yunpan Kungu, Cung Cung Jun Cho Tung Zhu Pi Tung Nahui, Song Shibji Cha Hihihim. Nidong zhe zhe li da dong yi cei zhe ni nian. Gor zheng ne, dong nong kub la da shib xie bi, tab jie rong su dan bi lan lu zhe gou zhe jing yim. Mi ya jie zhe jie ji ni, gor ying luan bu zhe rui huan zhe hu yu ba di de ki. Gong mi zhe wye rao zhe tong ni, ye shu gong zhe xiu ba dong. Njig si bi qian bu yu ba zhe, nga zhe gor zheng ne, gor ying luan bu men na ng, ni bir de gong si bi qian bu da ma gi ba dong. Ajie kifji chun cha nuan bu deng, deng ge chun cha nuan bu da wu chik ba pshie gi. Gor zi ni, deng po rung se ba wi za wa ni, zhong hing ge gor zi li ki xie shu lak dar tar sun xie te men la te yo. Gor zi xia yib deng zan zu ji, deng ge zhe yu ge ng zhe song chung xie men deng, deng nan chung xie bi xie shu duan chou xie men, deng ge lan shu xie shu si chi sim deng zui chou ji lak dar xie men, deng ge ngu chi nian xin de cong hua deng, xie bi ngan chi ti hu xiong wa. Dong nan chung xie hu chung de cong hua zhou zhe, an ne tuan ni you mei ji, zu ne de zong ni. Shi shi xie gi ba deng, gor zi xia yi deng zan zi la ge ma deng ni, deng du deng deng, deng xu xiong ge ngan chi ke deng jing yi. Deng ge zhe chen ce te xi di, qia si ji zhe chen le de xi ci, zu ne de zong ni shi shi xie gi ba deng. A zhe song deng zhe chen, jiu ci, me dan jiu ji ta zhe, ne dun ber tun jian ge nian ni xie gi heng. Sen hun deng geng gu deng, za qu ji zhe ni ban duan bu ye bu xie gi. Gor zi li ki so yi lak tar xie bi gu kip deng deng ni, a zhe chen deng a zhe lam tar, gor zi xie bi ni ba qi zhe dong a gi ba deng. Gor zi li ka lan lu jian deng, cai deng jian deng jir bu, gen deng dong yi.

rezeng chuplen ji teng limchen ji ge jalani kamder nga chi chen namla glama rgsing lhamu lgni tang nol si lgze wo mu shi pa te ko chuk shi pa teng chap ji che che kar kali de teng teng sha wa lam ju yong i ta hi mhon den nyang ni se

Tunjor nubar dine, choka ki ngujub tan dunke ki misu rinnu geji nyamle lam su zu di. Misu rinnu ti, dinja cunzin tupi ngujub chakin wo peke zhu gyuru gundi dane. Deyu lazi ti, wibu nyongdong tan, zhuri dinja, menju di ta. Lopsu changsha so gundi peke ki mikce na, tiwe lekbe shepshu tupi gundi dong guji sumbshi. Zhongkur jadu zemlin chuitin zanzu ki tuimi ma ding ki. Kuala shibu menju ta misu rinnu nyamji pege chu. Zhongkur nubu kechin dunbi chiga yuji ta. Zemlin chuitin zanzu ki zhongku cho ta nyamle che di. Di kui ki menju shibshu chu ce toru donwa ta. Chengxi jen ki di tan to tam. Di xin tun kong gui zhi leksu donwa so ti. Ki cen dinbi pege chuwa ta. Misu rinnu ki ramdi menju so le shibu peju che yu ti cui shib chi wu cu yu. ཁྱི Nyamzhi ge cuo, nui zi tu tam tan chen dung le ka de jiu bei ke yin qi zhen le di bi jing xiong tun kang ki zhu rin ha mi di. Ngan cui zhong kui zhi xi ta cin xip cuo bei wa nui zi de xip cilin lin ta chen dung ka de jiu bei ti chum zhi xin su tun bei nyam le qi yu. Ni tu, wei ni zui lar san yun ge ji ngan cui gong yu ru zhong kui zhi xi ta cheng xin nyam ju qi ni. Nui zi cui guo ren yin shu su di, wei ni zui lar chen dung tep ju ti ju gyu ru ku tun qi yu. Lega chitan ti Barmata Afganistan so gekab gi sayum nyo chi chu peju tumne nyo chi ru gyo ngur kate jok be chu. Zhong kui gyan cho la zai tan gi jing nyam le lam su ki nyo ba ke ching wun ba ma si. Kwa le shibu nyo chi ju gyong ti jie si chi chok be la zai tab lam kwa dun chi yu ji sun yu bishim. Zhong kui jia du nyam zhi ge cho chi be tip zil hen cho tun ju chu yi chi bu sun gyong kan ki gun zin do le. Qibatan zhuan yubi misu rinnu ju yung kipu na, zhongkui zhi yu si ju tan lemlu zhumsi gyun qie mi bar tuku cang tu dong xin yubi ta. Lakbar tu qibar chokbi chengxi din jia ta, nian ge gok sun ti, cian dian reng xin ki lang cha dun ni. Qibar misu rinnu ju bi gyu rim nan che si bi, nian ge chung tu dong xin yubi wun zin qie bishi. Ta ting ki gecha xu ri cun tu ti zhong guan cun cian ri chong to dam oyun leng kan ki zun nir qie bita. Bi jing zhong guan cun cian ri chong sar du pi ge cai yu gong si ta. Bi jing zhi hui mi sui rin nu nye ju nyam le di ne gi nyam zhi to nir gen kuru wa xik shi. Zhong guan cun cian ri chong to dam oyun leng kan ki zhu rin xuan ba. Hai dian qu gi qu zhang xuan ba tang chao yi. Hai dian qu su ge kep rin bei zir sun tong lop tan cian xip kan mang bu du yu ba ta. Mi sui rin nu kep kong ki rik ji ke jian ta. Mi sui rin nu ki zhi yu ki le bor qin yu bi. Meng xi bi yip tan. Zi shu, tun kong sar ji, le ri nir ju jie le ke bi zi ta shi bu tun le ma la xik zun sin yu. Ming ar hai dian qu gi, nun shu yu gu mi sui rin nu lak zi ta. Tun le, xin dian mi ne tun kong jie zi tui qin ne, gu jik lam jik nyam zun ge kep ta, kwa le shi bu lo jo ge kep ki pi ge gu ko ro, gun di dong xin yu ji sun yu bishi. Mi sui rin nu ni, Rigor sarbe cenze sarchi tan tunle pokyo le niti chibi tabju rengxin ki lakze xik yinbe ngun ne. Miri ki tunge tan cunwa gidan le gyundo dingsip dongxin yubi ta. Kwa le shibu benjo tan jizo pege le kukab sab jingxin yu. Lakze ti gyungyur rimju ta gekeb ngan kebde dawa le. Gencam le gewa ta kebkong le gewe nyingke jenlo mambu che xin yu jing. Kwa le shibu mitab rinnu ki ju gyo ma la tuku cang tu dwa ta. Ge ji nyam le ki tu mung un zin jik du zi gyo ti. Ge kap ka ki dun lam ta le wang tan zhuwa yu ba ta. La dan zi ne ka de jo gui bi tu re ki chi lin xik du kyo ryu. Ge ji ne tun ki de si ba zhen tao yi. Nye don kya mi nishu zi sum lo ro. Zhu xi Xi Jinping ki gui jik lam ji ki ge ji nyam le tu rim ling di gup sum bie gu zu zi gui to. Kwa le shibu mitab rinnu ju gyong ki chwe gu dun ne, mitab rinnu pege tan ju gyong ki ne tun ti gi cin din bi tak ju sam cho dun na yu. Nye don kya mi nishu zeng lo ro, zhong kui zem ling ki mitab rinnu cok chin ta, mitab rinnu ki kwa le shibu ju gyong shin bu to we, cong du chum zhe to bi ngan cok bu ta. Mitab rinnu ki kwa le shibu ju gyong cha ju che si yong zha che di, cho ka ki gi le tan mang le cho ba. Dan wang le zin ju, pi ge gi dun chuo, dian jia cun zin, chang xia gun ping, guo yi nyam le ji gi, mi ce tan za tun le zi sun shu wei meng xi tuo. Qia ju nun dian bi ne,
콜러시뷰 미터 증류 피게

Lenge, Shamliya kudu shubhe lushe dine, lumutsu dannawe lhenzum shiba dine. Da lushe dine loliya danya di zo lhenzum duki myndun risha. Da kurangi gawe ki sheji dandu zamba pame kusu pewar sho. Nganzo lhenzum dula kibhe joshi chubdu zamba bindu lungta tar sho sije, da pama da bunchi la soliya myndun zamba chunpar cheba. Dine rejirisha, Shamliya nganamzo nyamdo lushe di sangateto.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
nebe gyumtsi yingshi. Jeza, na yingki pulun tiya ki lenggen ti ngaliga jechu. Ku pulun tsangma ragu yin ngaliga jechu sigi. Ngaliga chachagu yin, ti ngui kya legatin che mangbo chenyo. Chile rengshi ngui ne chubin, ngaran ni pungu kyangkar rashi. Wengya tani tepsi jiya mintu. Jam hai miao ki na yingliya langbi nyokta nangshi. Na yin ki ngaliga tiwai jiwe nyokta si lanchu. Na yin ni nye bunchi ki junggu shi. Pao zuro chao gongye shi. Wengya tiongda kaari yin nele cetai rinpochi yinggu bale. Tile gyo yin tiongda liya gyo zhu shi. Nye na yinliya goro chiji yorgo yin tini cetai gyo ma shi. Wengya nye kwa liya goro bumji yorji kui ngubi ma jibu yin tati cetai gyo shi. Ngara ngi kapzu yu ma gyo bar, kub tu tu dian jikda zui bie tupsi dintu si nye chu. Kongki jam ha miao la liga kaba dang su. Nao mie bie nga, ngara ngi bun chi shi, nga liga samchar kye kye mie, ji xie su. Jik ding di ga liga, xe liga pulun che bie mi rik nye yo shi. Tia rong gui ki pulun che gen ta, zeng ki che gui ken na ga nye yo shi. Nga ni pulun zeng ki lin ke si hi. Jam hai miao ta ma che kong liya, nye reng ni ki tuan da ti ju ni ri nyam chu. Ngun che nga tan che bie min nam ta, jam hai miao ni kyun ni mi zhao xik shi. Ko mu, jib chu na gu nying bu si da ni, bai hai dao nam ru pap tang tu chi nga su lip chu. Kong ki nga liya, na yin dar sim zi kui bu ni rin xiu bu ta. Ti ni, ko mu tep ju yin bu zha. Nye ko mor xiu bu si che bu na. Komu ni chi su ne debi na mi changmo si ridu samchu. Namtang ne kong ki zhunkang liya gyubi lampa liya. Komu ka se ding se nga liya. Nge ra liya ngu jia me, ta zhi ra dong lo ya go kiyo shi. Yi ne ra chua jie lo go ma shi. De ya nima si nge shi liya dian na zhi shi. Nga re li su su yu du me bi ming tu na liya mu zui bi tup si de wuyu. Che za, na yin ge nga li ge rogu che je nga chum ka li ye mu du ba nge wa ra li ya sim ding ni ge zhen qi xu yu xi xie chu nge kong li ya nge ya ra chim li ya du si ma shi yin ne le nga li ya ngu nga sa ra na sen gui tin sa zhu gu li ya cha xia ne le cuo qiu bu shi da xi xie bi yin jiang hai miao ki tuo jie na ke si tuan ta xin bie ma che bi yin ne nye ngui pyun ti timu sum liya gui jie ra liya pa jie gua. Yin ne le, timu tang bu di ke du jie tu zhu yu mi nye ta de jie tu ma su. Kang da, nye tup si yu jie duan jie jie tu bu jie gua. Xi xie chu. Ti da er, nga nye pyun zi dam ling mang bu jie bie ji liya. Tu zi zhung zam qin bie ji, nga cun mi nga nye liya yu de xing. Chong de liya li bie ji, mi gu lam tie ki nga ra nye le zhou su. Kong ki nga liya dang bu chi wang ma zhe bar, kong ki zhung kang na liya ker du chi chu. Zhung kang ti ni, to su sum jian ki to kang chung chung si ri xia. Jiang hai miao ki, sang shi sing mu ta, xiu guo sing mu, ti xin ngu ce sing mie ce su, na gu mang bu xiu su xia. Ka la se ca bie ji liya, jam hai miao ge nga liya, zho nga ra ni ar ka na liya whisky dung ga zho, xie xie chu. Jam hai miao ki pomo yang ya, nga ra ni chu lo liya zho hai yin bu xin za. Ge zi ma xie bar, to ka li yu bie rang ki miao ka na liya lo qin su. Chi li ya ma tuyun ko, jam hai miao kyun chie ji wa qi. Ti ya, nge tong ya liya qe na, jam hai miao la liya kyun chie mang bu xie ra du. Kong ki chi da che bi yin, ni me zhi zhi kyun che zhi ji xi, kyun che ti da par de bi yin, kong qin bu gyan gyan zhi xia. Po mo yang yang ki kyun che ya tin zhi ra shi, po mo ti wu su ya

샴리아 ya gudu shibe lushe dine chishur ge mo sheba dine. Lushe dine lo le ya da shizili ya da diyo zamba tunpyo yu na tingdo gi kiwe sim gi so jen chishur ge mo lop gi rangda te gi drobwe du. Nga yi simba nao yu yu do chang. A dine chigo isha. Shamli ya nga namzo nyamdo lushe nye mo chishur ge mo sheba di sen ka te to.

chong. Nam ke yin su shu kyang, lian zhu lam chong se chong se che, lu xie di ni, dar gyub chi wegi, da pomi ba gi zidung chun begi lu xie nire chire. Xiam li ya nga nam zwa nyam do, da wu wa gi chong zhi xibe lu xie di, sang ka te tong.

0: kenge la da ki tunje ngapje ni zu gu ba bunda ka ga yin ne zu ba tan den ji da wa xi ne ge wo ti ne bun gen ku mi ya da jo ma dan wa ti bun gen zu ba ya gang ye su bi ne bun gen ku mi ti ne bun gen zum cham xia chuo ba ya na mi ze yin ne le nian ne che chuo wo shi tunje ngapje sum chu ba bun gen ku mi ti ne ngu nu ki bun gen zu gu ti bun da ki ngo do ji ne che chuo wo shi 이는양은우키주유비에빈다키케벤리아느군미소와디콘수미추빈겐쿠미디이는응은우키빈겐주니빈다리아조준파메이너스비티빈겐쿠미이너쿠르구시시튠젠아벼숨주소지바빈겐쿠미빈겐차시에제니주규티이는빈다키응오도이니체초워시 Rūp yu bie, bīndā ki kēpēn liya, nū gu mi sōwa yi na tē kōng sō mi chū. Bīngēn kūrmi tī yi na, bīngēn chā xie jie ni rūp tī. Bīndā liya zhō zhūn pārma sō bi tī, bīngēn kūrmi tī yi na kūr gu bi si shi.
1: Tūn zi ngā bjak sōm sō ni, kēngjari na nū bā tūn jī, tōdā ki rū mi tā, mīng gyur wā mi ya mi na chīm gī yu na tū zi bā tā, gēn gu bā, gēn kūrmi jie li na gyur dō jū wēng gēn jī. Kēngjē wēng gēn yi na mi rū bā jie mi chū. Tuanzang ngab jia sumchu soosum, kajia zhubay jie li na kengjie mengshi cha jie li na toda ki kengjie zhugdu ngunpa chi minu bata. Chonglai ki nyingge kong sumi dobi gyurdo chenpu chungar di, kengjie mutu yu na lagdara chi na toda cho jie li na gyumze yu na min shaksha yi na nubati bi toda ki jikshu tang yangjara chumyo jie cho. Lugdun ki tuiga nangto chudun mengchumbu yi na toda ki mima chimka ngam dumchu legung la kengjie gyurju sam chudun chi gubi ridun yu na shu cho. Mima chimkang ngam dumchu legung ki kwe dun ki nizu ngu tang zhene, changyum ki zadun dar kengje gyurju sam kwe dun che gu. Tuan zi ngab je sumshu sopsi, toda ki kengje pe chu che ne gigab ki kibin tang, jizo ki jibe kibin li na nizu tongwe cha chu bebi na, chongre dugu todam tang zhiyo sinzin zogyung deka xien da ki na, jirim tang sinzin chimsu ki debi dar dugu tang takju che gen na kurg.
0: Siamli na kengge songtong gor ki nang dun shu hin. Tuan zi ngab ya sumju so nga. Bun gen kurmi di na rengi ki bun wang ini zha yana bun wang ti dan zhi hui zurdo ki wang ju gu tu shor chung wei gen ki na. Bun da ki tu ga long bi bun wang ngun tu gu wa ya shu gen ti bi na. Bun da ki mi ma chim gang li ya rengi ki ming to ni bun gen kurmi ya du jie mir ju bi ki wang ngu cep jie jie. Jubei zhidin yu ni shu chou. Yina yang, ki wang di yi na, bun gen kru mi zhang liya, qi tu wang wang yinba, di kong su mi cu. Ngu cep qi wang ki, ju kong ti yi ni, bun da ki tu ka long bi, bu wang ki kong su, cun jin qi gu. Bun da ki ngu cep qi wang ju bi, nir gu zhu zhun di yi ni, bun gen kru mi yi na, kru gu bi si shi. Du jie ki mi,

0: gen kumye ya tebu cheti. Bündal ya dujui na den chok chishi. Tunze ngabya sunju soju. Bündal ki bünwan tuga malung kongtu. Bündgen kumye bünwan ngam yana bünwan tetan jewe. Surdo kiwan ya dukshir nuyun ki yunche longzheb yubam. Yana mazadongbe bünwan tudol ya nishu macheba soki nizu yuzan. Bündal ki bünwan nguntu yuwa ya shukin tebi na. Bünggen kurmi, dujie mi, bünggen kurmi ya, bünggen zhugubji tang, mazadongbe todanba ya, nishu yu na bui guibam. Nirgui chaju xinda, bai guibaji. Bündal ki, nguzibchibe toni yu na, dujie mi de ya, zhidun yu ni shuichu. Tunze ngabya sumju sotun. Mima chimgan ki, nguzibchiwan yu bar dengi cheb yu na. Bünggen kurmi, dujie mi di. Bündal ya, wengen zhugubtang. Bünggen yu na zhugubdi, bündal ki tanglin cheji. Bündal tang, bünggen kurmi par tang. Bünggen kurmi tang, dujie mi par ki. Tirtun ki kiwan tang, wengen yu na zhugjib yu na. Bünggen kurmi ti, dujie mi liya zhubie. Bünwan yu ni zha, yana bünwan tetan zhewe. Surdo kiwan liya, sungdom tang. Lada ki chitab jib tang. Yana bünggen kurmi yu na, mazadongbi yu na. Jiyuki jirimki denbidar takju chekubsishi.
1: Tunze ngabja sumchu sobje. Pyungen kurmi rinyi ki pyungwaan bongwaan taan, pyungwaan ki ngenlin bongwaan, gyunur rimintu shukru doan soki chidan tohne, gyunur ki kiwaan rimintu takju chepam. Yana tuyga longbe pyungwaan zhubi tuyga samgen kukju ki gyunsin chene, pyungda ki pyungwaan nguyndu gyurwe shukjin suyabi na, pyungda ki mima timgan la pyungen kurmi chachu ina chitim chekubi ridu ina shucho. Tuanzang ngabjak sumchuk sorgu, pyunggen kurmi ina lukthang midyunpe sebu yinpe rinku mabyo tohne, gyonro shukdu chebatang, lukthang midyunpe sebu yinpe rinku tohnbyo tohne, mishengi gyonro shukli chebam, mishengbe pyunggel ina gelin zubartin, pyundaki pyungwaan nguyndu gyore shukjin suyabatang. Nezudi pyunggen kurmi duje mi shenbam shen goyba ina, pyundaki mima chimkaanla ina pyunggen kurmi chachu chodun chekubi ridu ina shucho. Tuanzang ngabjak ina shibchuk. Chidin chiwaan zhubi kibgunti pyundaki pyuwaanke kongsu cincin chigui. Pyundaki chidin chiwaan zhubi nirkui zhudunni pyunggen kurmi ina kurgui.
0: Tunze ngabye sibju siji, chidin chiwaan ni pyundaki chidin chibi tunze xinbam, xingui bie nini loji ki nangchunlia zhugubsi shi. Pyunggen kurmi chaju chung nini longe nangchunlia chidin chiwaan jie mebi ina chidin chiwaan ti mei bar gyur si. Tunze ngabya sibju si ni, bünta ki pyungwaan nguyen gyur chungwa ya shukin suwe, bünggen kurmi chaju chirdin chebi na. Tongma ni ni, jirjim ki chingnyu mipsi si. Siamli ya, kenge gyur ju tang, shuk ju chebe gor ngudu shuhi. Tunze ngabya sibju si sum, toda pali ya chuga tunbi na, kenge gyur ju chechu. Tunze ngabya sibju si ji ba, Toda ki, kenge gyurju chebe nangtun ki, chuyden gor sebur nye min na, gyurju ma chebar rigde chegubsi shi. Tunze ngabya sibju si nga, pynda ki, pynwaan yong zo sam, cha xe e pungsunba ya shukju chechu. Yine xamse ki, ne zu che si yuwi na, te kongsui na mi chu. Jingne, pynwaan ki ngowo dan na, shukju che mi chu. Nyingne, Toda par ki, chui dun dan na, shuk ju, che mi cho. Sum ni, jirim ki, denbi dan na, shuk ju, che mi cho ba jie shi. Toda par, ngui mi biwaan shuk ju, che mi cho ba ya, chui dun xiao yu na. Simsan pung sum ba ya, jen gui che mi cho. Toda par, ngui ki, biwaan shuk ju, che mi cho ba ya, chui dun xiao yu na, pung sum ba, jen gui yu na che mi cho.
1: Tuan zang ngap jia, shibji shi zhu. Pyundaki pyuwaan shukdu chebe gali na, pyunggen kurmi li na dajo madama yi na, shukdu teyi na pyunggen kurmi li na nyuba tungumi. Pyuwaan shukdu chebe dajo ra chidi na che mhijoba thang, yini ya shuklin chime mutun che yuba yi na di kongso tsukumi. Tuanze ngabja shibji shibdun, pyundaki pyuwaan shukdu chebe gali na, shuklin chime li na pyuwaan thang tuwe sudo kiwaan di tukushu. Yini ya sudo kiwaan di pyunda rangi li na wangwa yi na di kongso tsukumi. Shulin chimli na tobe sudo kiwaan li na sudo kiwaan ti bujuru toku yuji nzulu mozu baam. dāgzīng būyūrū māchī bē gyūmzīng jī shūgjī yī nā tīgbī mē. Tuyānzīng ngāb jā shībjī shībjī, pyōnggēng kūrmī lī nā pyōwān shūgdū chī bē dāchōrū chōchī, pyōnggēng kūrmī nā shūgdū chī mī lī nā dāgbī chī bē kīb, shūgnī chī mī lī nā dūzū dī dēnchō.
0: Tuyānzīng ngāb jā shībjī shīgū, siyamzē kī nē zū chē shī yu yī nā, pyōnggēng kūrmī shūglīn chī mē yā kātab dōng wē dūzū dēnchō. Tāngbū, Bungin Kurmi Yang, Buan Shuju Chibi, Dajo Juga. Bungin Kurmi, Shuju Chime Yang, Buan Jugu Yubekar. Bungin Kurmi, Buan Tina, Shuju Chegu, Buan Kimul Yang, Tuga Longbam, Tunyam.

gaitu zo la, ca gamba tong, za yu jo pa, me na sewa suwa, la cha jie xie jo pa shi. Huyo yi, nye wa ga tsu jin yon, za wa do marong ha, la cha marab ga tsu jie kyon, sa ji ni xiong yi, tong mi zhuwa ti, la marong ji jo pa shi. Chong jie zhong ti, yu dong na, yin li qin li kong ke, qin zi to, ri ji yin zu te, ri ji tuen gong jie ji cha, qi dong nga jia la cham nya cha xin ni, tuen li jie, lo li nye li dambu zong yon, zo bi ya nong te, Sapa me ye ya ni, qi tong sinja par, dem zu xie par, tsam pi, ren to yi, qin zai to yi, sun zong to ma ti, len dem su bi xie pi, sapa to yi, ri zong ki kyung, qin zai to la ten ni, shu bu cha ji xiong ti, sun zong do bu ji ki, ri ke zong sip jian pi jin nan lam la, ye do tong yin pa shen, fu lin qi yu ji, shu ji, li yong ki, lo nga qin jiong a pi, du kap se, nya cha tun li ti, zan zong gen li ma la jian to, tuen gong do dam zong zin qi, la cha jia shu, ne mi qi, Tuan xin nye shun le du qie, jiab xin de shu shi su jian ji jie shu se, rinpong pei jin ru jie nyo nye gandhi tong jin yin xie ju ba shi. Ming e ba te, fu li ji jie, qin zai tu mu zhe deng jie tuan zhi tong, qi tong ge jia tam ni, dian zu tu cong chi ji ru tong, yi qian yin jie ke li nye xie nyam te, da ji la gandhi tong huan ni zhi xie yu. Fu li nye chan he, chong ji ge jin li dianrib jin jie bai di ma bi xie de jie ti, nyong kam qie dian jin li bi cin tu huin pei ji la men te ni zhi xie xie yu. Xiam la men te ti, gan su, Hui ni zong ki, sa ji ye ri ni ye go te li pe ji tong ni, mong shu la gandhi tong yi go la se rong tong. Zong ki zo jin mar ma ke, shio ma tong bu tong, ni pa, ji ba ji ji ra wu yin ta kur tong, jin ti. Guan gu ji to shin, gong ren zi ba tong, za tong ga ba su, ga nga tong nian kan ta da qie se xie ti. Xie lo qi tong ga jia sen qi su zhu lu da wa ji per, mar ma shio ma tong bu tong ji bi, hui ni te ya ki ngon nyam zong tong. Marmar shoma tongbu tong ni pa, jiang te bo shi, ya ki ngon nyamzum shoma shi. Marmar ge ya ki nyamzum ti, zhong qi chong chong de la, ma pong nyamzum qi zhong qi ji pi, cai ni zawa ma si. Sa jin de la pesim su xi, zawa ji wei sa ji tian kong zhong zha yu ba ti. De ga la marmar ge, man tab shi ni, ni shi la tong. Sa ji ri ngu qi tong la, cha zong per, nya cha xi yu, ma din tong, ba cha, ra zhe. Zang dim su, hui ni mama yang shu ya ki zhen su kong ke, zhen zi ri ri hi shi tong min bi lo da di ta, shi zhen shi tong ju yu. Hui ni mama yang shu ya ki zhen su kong tong, mama hui ni te nyam zu shong wei ke, nian ni ning gu zu ti. Shi li ji ji zang yu bi, sa ji lo shu lam ti ti, jia jung hong na ni. Mama yang shu ya ki zi jung ling ke, go ba chung wei hi, jung ke ten he yu. Sa di ki ri long ke, rong shong sabab la ten ni, ling ke ti hi. Lu ding zang ba, zhen ling tong, la zi gu hi, man ta zha bu su. Yang shu jie, man tab zha jin jie na ba yung, ngu mar xie yung. Man nam la gab di jie ni si ngu si le pa ta hui. Cho nu di xin, lab qin jie yung shu lan per, xin mi da warin ju yu ba xin. Hui ni zong, ma ma lo jung di xiu ka. Ma ma chung wei yi, lo kong ni, nga zha lang lang da zha xin. Lo ji, qin chang du ga zu bi. Din rib jie, qin chang chab zhong, ma ma nga zu zhong zu li bji pa, yung da xie ju ba xin. Hui ni zong, din zi xiam zi kong tong, nyam di jie su shung ji pa jing. Mama lo chung ki, lo ma ji ji qi li la qi din pin, re xie pa chung ga la dam ni. Xie bi ge zha ti, la qin ji yong shu nying to da bi dong yi, so nyam din bi, ge lam ji di jie yu. Yang shu ji nam bar la yong shu pa ne, lo ju la xie mi di pa xie yin la. Pi ji ji bong bu xie chung yi, din nga ren long ge do bu li pi, sa ji din zi nima ke ti. Da qia, yong lu zha wan chai jin de zhi xin. Zhim zhi ha zhong dab di bu yu, dang ge cu qin ju ji bi cu ce. Hui ni zong ge zhim zhi ma la, jian teng hong, ti gu cong de dong yi. Zong yong jie zhong sip zhong lam jie xie lang qi, xie li zhu dong jia tong deng jie duan jie la lai yu. Nguo mi zhi lam jie nian zhim ti, qi li ni zhu zhong lam tong, jia lam sen ji ni pa, jia lam sen zhi deng ba qi, lam ti sen jie ren sim se. Sa ji ri ni zhu dong zu ri qi bi, sa ji sa qi si qua yu. Jiang su ni yong wei yu gu hua. Fang ya bu yi, ma zhi chi ge zhi di sa qin de la, nga su tong ge ji jia zi yi mo. Wen jun, yong xue jiu dong zu ru qi bi, bu gu jiang wu tong, shou sen ma jing, ma shou lam ti ge, sa zha jin ni, sa ji dam ji xi du de ba shong yu ji ju ba shi. Sa ji ji, yin zu qi zong zhong ti tu, zhi ri chen bu tong, zhong lu men za su, na su ri xim xie yu qi, sa ji jing gen ko ha, liu he xiang ki. Ma mong bu ji ge sa ji ri ni nyam si yong qi. Sa qi se qian ga yong wa tong, sa qi ni ka zha qi ta tong, zong zhong te qie din tuan zi meng zi mi wan ru ge yu qi ba tong. Kong ki sa qi sa qi di la, lu ri yi gu wa me tin, zhi jie jia la ni li jie jie yu qi ju ba shi. Ni wei lu xie shi, hui lin ge sa qi yi gu tin li qi zhen ta rin de dong hua xin lu jiang ni. Sa qi ni ni nang, qin wa xin zhi di, zi zhong ke qi de zu ba ti, yi gu wei sa qi sen zhen du la da ba tong. Da du liang, wen xi ba wu yi bang su yi,
dhamra shi marma keng mantam tamji la nyi pa marma zhong tsuru mamu qing tsuwa ru nyuwa qi xie ta pa shu yung hi tsuwa xin na nyi tu nyi nga lho zong yung qi yi ku wa ma tin chi jie jie ji ji ji zhu la nyi lin xie pa tong yi ku qi shu di yung pa gu tong shi zhu qi ri qi tong xie wa nga sen yu hui ni zong qi zong tong zhe zha bu yi bu chang liu zi tong hi nga qi man te sa ji yi tuin ku qi nong ten hong to tong Nyam zung zhong ji ji bi da ka sa ta tong ti. Sa ji ri ni yi ku ti, mong shu tui li si te nga wien ji wa sha ji yin shu ju ba shi. To sa rin zi ni, yong ta xie kub. Ka di di, ma ma nyam zung zhong wi ge ji qi nan ba ti, mi lim dong wu yung. Ta qi nyam zung kar zung gen ten te, ta ku wa nam ji nda ka la, nyam bar shu ba tong cha qi. Sa ji ni ni lan jia xin, la qin ji yong shu ni tong nyong sur si ti. Dong shu ji do shu yin qi me per, ba li xie ju ba shi. Ya sing lin ji, jin tu zu bin de xi tian bu zu, yong xi lang ba sa ba mbi bi xiu ji bi, di ring ge nong den di jin san jia song. Na ba zong mi men ten ni nga zu le gong ge gu ji bi le sen xian ba la, sen zhong nong ji ma qi, da zong ma de mu xiu.

0: Денжиг сунгурчун жипша жиллагчи гачин пилио. Тэн чичип шучи Си Цзиньпин гвар шун уйв жэнтэн гачин лап цэсун вши ту. Чангиккар гунгтун мабда дарпил эртун атэн. Чэцог ранг лэгр тивр шиппи, шэн Корея тэн Джонгин дэвр бжинчил мэпэр хэн жамни. Шэн Корея тэн Джонгин зачуг чи лэг сарпа тэмэн тухр сумду жипсун убари. Дэрэн, шэн Корея бшуг чи Джонгу тэн шэн Корея вар чин зачуг лап долэн балуй пэшун аянцэн чабтун ши убари. Вангтун фэн бшэгур бшэгю. Chungku tang pshung Korea pshugu nipi ma nijia zima pshigur pshigu bari.
1: Dakaale khunne pene cila. Munghar matab rigni di. Zhugandag yobshani rigni rogdalam jirzin yo batang. Sikin zhundag tang mhanshi lhobso suga mangchu chapkong khanang nyamji tang sab tabiyo. Nagzhun su semnanga AI tatag tang chatag gana yo batang. Hkamdi chokshin la rirga gandra yo ba. AI gula shu shishchung chitar shigi nyamji yo tamshi na. Khonsi landatara jamdu. AI la mahtin bararanga lapa khunarhtini shawa jibdi di namshig yinnam. Fudan lhobshin jia zijig dang rigni sartu lhoblanga lhoma shukha hoi. Zanjig ndir ngi zijig bihkabsa. Rangni la zantabji AI dang nyamda zijind zidar zige ba dang. Zitamd zidar njige ba suq jidir ma shi ba. Rangi ngun la zijig ba dang. Dini abzhanji jotab dang. AI bzhulgla te pihkapsi yin. Jimtsan na ngi samna rangni ji nipa thora tongwi kaptang. Rangni ji zithab singgu ji nipa thora tongwi kapsi. Kanglag zima garwa bzin AI gushu si marung nyamjin dig jie zhu. Shanghai zhongchir ji zhomu shushin da yi. Dirang liki cho yin. Jimtsan na tontag lalab shig na AI jibtapa shig ma zha. Kanyin sir na ngā lēkā na yōng sī AI zhāntan jirwā shīk mānbī jīngu rīg jī lēkā yīn. Zēshū na shī jīng mēi sāmblū mōngā tōng gīwī shāwā shīk rī jī yīzhū. Chī jīh tē na mēnghār AI pē jīh tōng kāp shī nāntā shōng gīwī tātik tē jī shīk rā. Shanghai zhōng chīr jī zhōng mō wāng ān yī. Ngī tē na zīn shē mārōng wā tē rā. Jimtsan na ngī nī lām AI nīn shē tāng shī guā yīn. Ngī tē la zhōwā shīng jī kāp Ti ngā zhichang la mahti par ti arangi zinzu si bi zilan si kundun si xiong. Ti ni ngi ti la chula domtsing da zidar xiong ayin si jipa na, ti thakar ngā la jikpa ayin si lantab xiong. Ngi ti nan dan jikaman da jie zhu. Shanghai jimzhi lhubshin matabrigni lhublanga leroog gergan simu wa feng ar hui. AI mi tsab si ni tami tagshu si matab. Cunzun ti bi AI na dazu AI zongu si yin. Jirimdi chota ngali yagbi caizhi si kongta shigi. Diyang xiatun zhishig na AI adib taba dang. Tatig zhishig na AI shong taba diyan. Nga ci ngali tigu congwi huyib ximu dang. AI la xiogbi xiechung maalag chacang xiehtugi xiebzhu. Hkamdi cokshin tog. Xiechung nyamli jia jimzhi gangtag tunchu tabjira rergishi jiyo. Tunji lhubshina jiakab chepag zogu bi lhublang. Nihtong nirzhi rinbi ramzhanbi ximzhig loma guomu ziyi. Ni datang jia cokshin tog zhengzhi nyamshu dang. Datong zhengzhi cedan sok jia zhimzhi diwi mwa xi tuntuk da cho jia rirgik shizam xi jiyo. Jimtsan na AI la domi zhengzhi di tak ku xi xe yin. Mangzhi ya zhigun zi zhinta, rangri jiakam na jia xi tog hontun la libyu jie zhu. Zuni ximzhig ba dang zuni marabhi yinbi ngini. Gula shu AI shichung ga pherim nang zhidar shi gisam. Gula shu matab rigni sartu shichung dini jie zhong shi. Fudan lhubshin peji shimzhi kang ga shimzhig ba zhomba yao shu ji. Gula shu shichung na matab rigni chapkong nang. Peji dang a denzhig la shigichir shangu xia jir di nyam da dokar shi bi jitun ha zhang gashin shigra. Ngi sam na nagzun shimzhig ba shi yinbi ngini. Nga ci a riwa chi hi shi bi dondag gashin ani na Matabirgni di lakza ni gushu warjia, hdina hinda tuwi karzong di hdorjia dang. Rigni jia obtong simbu sejia di ra. Gula shu lhobshu ga jikabla matabirgni jia jiasi shiwi tunzi ngharui kochu si ba dang. Sishigsa ngharui mebar zi di. Shigachir jia shichung adiglam shakbar si ni. Gula shu shichung yasi shirahtonggi si zho yu.
0: Daga lekong nipi ni zil. Gairin shiguchi ci chitik nyan piwi gani zila shigna. Qayrin lhonub jitje bushar zhungchir tim barki jia dha tinga nyi zhigubari. Sani tiki fsishung ki, dina arya mokkab shachulub jini shungwa shingimbi nginzin vshi yu. Qayrin ji abas zhika sugni, nintir ngazim jirgab sa dadung barki jia dha tangmang zhig yu. Tse zhidig nin, ari zhongyong amok

Jokunamba. Dina da tangalin tsinang, chejik nyinghang suwi dhatsara gojik yonug bji nyemu dhigna, alwa ayangchib tsirang da lama tsirang zangchi, ayamjik tsindib jijia bji nyemu ga dami gojik siyobi, chejik tkintin tang tsambi, jahi mundi nyongni siya. Sanchuklanji, dina siyamni, Alawa ayangchib tsirang tang lama tsirang shila niji nyamdalangbi. Alohkir yechi metuk shibi abzi nyemun dala ronyongzgi. Abzi ndaga tsik so tsira ayang agilak zamsgi.

Are ngi nyoni wi sankhan dhubul hanji yi tsu ji hongi nga tsi di rangga za tanga njirkyu si bi rikzi linsin hrtung tsamda ninjo. Linsin di zomzhig ba tang donzin ba lhashtag tsu tang zomzhig gankarwa do tar yin. Dhubu namba, dina nga tsu tanga ji mi lashkilin himi choni yangshir njayyong da di mo si.